0: Malo e la Maria ho ekipa mo e rei e tango kotope mo mea mai ki he. Proklama koe e huan mo paha kua tupe me he waa komiti koe ia ai wharere atonga. Ai a koe tahaini ngai proklama taladala noa, whika waki pa mo e konga fwoi laa wha nganga e ua. Ai a koe tuku mai pa me he komiti umao koe ki he lao, ka mai komiti umao koe ki paanga ai wharere atonga. Kei toi oangi ha whakatūtū, pa pe whoki ki ha whahinga whihu I nga lawa ki tōku mai pa me kakai whanua. Whika waki pe amo e onga lawa whaka nganga koe ni. Pe a ko he niai I e hawani pe amo e ko wana reo reo koe a panke pūle atonga, unga te ala atu. Kai pe whoki ki a maata pō mare, pe me ofisi koe a atensenyare, ko sa sintina tapu eluelu, tahani ka avisa maalunga e potunga e paanga, na nau ngau ki la whakanganga kuia. Pe pe foki ki a Anis tamoe peau, ko e taha ka uwhahini no la maalunga pa mihi ofisi e whare rea tonga. Pe foki ki a Meflin Tohi, pa mihi pangke e pūrea tonga. Ka maa foki Ilaisani Vaihu, tahani ka ofisa unau tonga I ai ngai komiti koe ia ai wharearea tonga. Pea te mahen whakumo lala ke tāriha mō ngai whihui, ke tuku anga ka tiki he ka whiwhini koe ni ke nau tāri te ngai whihui. Ka I he whenga mare koe ni te ukorea ngai ki a maata pō mare. Ke ne whamalala mai mua ai la whanganga ngā whika whā, wa noa wa no, ai ko la whanganga ngā ia ki he panke pūre, desi sita kure titi a whafonua wanoa wano.
1: Maloa pito toke David Lani paku kole peke hufanga tai pe ngai whatap o si au whake me he whamawhola leani. Ka tamo ke hufaho kat peha ki I pui pui tō a ki he lao whakanga ngā whika whaha. Ai nea os whakakato pe ngahi whunga ngā ue ofisini pe mo I pange pule pe pehe fo ki he komit lao a pule anga mo I kapnetu ane a fio ke ono te teu I a CBCV I mo whakai I a lao whakanga ngā ko ini. Koe tau mua te fito o I lao whakanganga koe ni, ke o atu ki he pangke pule whafonua o tonga, hawhatongia le sisita kure titi pe no o kau ki ai a hono whakotuu pule I mo tauhi ha le sisita kure titi whafonua. O kui ai pe ngahi konga mahu ingai o kuwhi mau ke o atu whika aki mo I lao whakanganga koe ni. Aia I he lao whakanganga koe ni koe hifo koe le sisita. Koe le sisita whakafonua ini o ku amanake tauhi e pangke pule. Pea o kuiai pea ngahi whunga ngā aue, ke ono mau ai ngofua ko ia ke au ki he whakamatala a kule titi e le sisita. Pea o whakamahino pau pe eni e lao whakanganga koe ni. Aia hei kai ngofua ki ha whahinga taha pe, ke ni mau ai ngofua ke wakai ke whakamatala a kule titi e le sisita. Tuku kehe ka pau koha taha oi ni ihi koe ni ai koha taha whakahoko no o hangi koe koe ngahi pange koha taha li pōti pe koe toko taha koe ha ana ai whamatala kule titi pe koha taha kua whangofua e toko taha ha ana koe ai whamatala kule titi pe ha taha pepe ni ihi o tutu ni ai ngai tutu ni ke nau mau ai ngofua koe ke wakai ki he whamatala kule titi e resisita. Oku mahu inga au pito ke whakatoka ngā heni, ai kei whi mau pe ai whakangofua ko ia ai toko taha li pōti, pe ko toko taha hana ko ia ai whamatala kule titi ko ni. Ai hai kai lava ke whakaataha taha oi nihi ko ina u osi whakalau atu, ke na ua u ke le sisita, tai tō mua mau ai ngofua ko ia ai toko taha hana. Pea ihe taimi ko ia uku ni mau ai ai oku mau ai e ni whakangofua ko ni. O ke iai pe ne to tonu ke ne whakafoki, a e ne whakangofua ko ia a muiangi. I ono whakamalohia ko ia o e lao whakangangani. O ku iai a ngahi tau tea whakanga aue, pe ngahi administrative penalties. A o ngofua e pange pule, ke hiri whaki I he lao ni. O ku tuku mai pe I he lao whakanga ko ni, ai lahi o e paanga ke ngahi tau tea whakanga aue. Pea pēfo ke whunga ngā aue, ke mui mui kia e pange pule i hono whahoko aki ai hirifaki tau te awhanga awe koini. I kai ke ngatai, o toi ompe foki e la o whangangani ai whainga maalie. Ke toko taha ko ia ko hirifaki ki ai ha tau te awhanga awe, ke whahoko ane tali ki ai. Pe e toki au whangatuku le vaia e pange pule, pe tene toi whakapapaui, liliu, pe whakatai au ngai ai tau te awhanga awe ko ia ko hirifaki. Ma kehange pe mi ai, ko mehe tau te awhanga awe, o iai pe whokmo ngahi tau te ahia, ki he whakahoko ko ia taha ngahi pe ani, ai ko no li poti ko ia whamatala loi, ko whakahoko ko ia tohi kole ma ungofua, ke wakai ke whamatala kulo e titi, ka oku loi pe takihala. Pe mono maumau i ko ia ai tau mua ko whangofua i he lau whakangangani, ki ono ngawe aki ko ia oi whamatala kulo e titi. Mahu te ungata he kau tuku atu pēki he kowana leo leo, kia ni tāna ki mai. Mahalo.
2: Mahalo ki tō maata. Pia ko kolepeke hupanga e ngai whātako o sana wapaki. Kau kau ngā kau atu i he polkalama koe ni, ke tātala noa ke lawhaka nganga koe ni ke pange pule. Ke sisita kure titi pe koe noa whakafonua, wanoa wano. Ko whe tāna ke pē ke puiputua nei o mai maata. Koe kiwha mai ino pē koe tau, koe waifo ke tau ngāwe anga mai ino pē tai mini o tonga whakahoko ki hon taimiko te arwai ko whi mau ke te kore no ki hapanke ko no pakai e te ngahi no i he ngahi whetū ke he. Ke kauia i hono prosesi pē ko hono wakai i koe ni e panke pe e o atuha o no pe i kai. Pe ku mga maheni ta koe ui koe credit check. Pe ku ai koe koe whonga ngau koe ni, koe lao koe ni, tine ke whakahoko pe ai mea tatau ka i he whonga o ku waweange pe a mo maru foki. Ai a koe koe potu u ke hanga e lao koe ni o whakamawhai e panke pule kene whakotu ha lesisita whakafonua peheni o tauhi i he panke pule. Ke tānak mai ki ai, ai ngāhi whamatala no. Pea koe ngi lesisita koe ni, o ku koe lesisita elektronika o ku toton, o ku aginkeo ke whakotu. Pea ku mai lewa ai ngāhi ai tutu uni i he lao koe ni, ke toko ni ke no ke whakapapau o ku maru no tauhi o e ngāhi whamatala mahu inga koe ni. Pea ku ai pe ai ngāhi malu i kua mai i he lao koe ni, o hange pe koe uroa ki, koe ngofua o mai koe ni e toko taha koe ua ana e whakamatala. Ko pau pe ke mau e ngofua e toko taha koe ni, ae koe toko taha koe ni, pe koe toko taha kore no, ko pau ke mau e ngofua me iai, ki mua pe toki lava aha panke, pe koe hakao tawha panga unau whahoko e no, ke hu, pe koe hu ke resita o sio, pe koe mau e whakamatala koe ni. Pea kuputo e whakatangata mai pe, ko hai e kinau tolu e lawa hou koe ki he lesisita, ha peia i he kupu no ke tau noa. Pea toi o mai moe ngahi matuunga uhinga koe te te hua i ke lesisita, o ka aini i he kupu wa balu. Ke nguenga pe, ke mahino mai, ko waipe e uhinga tonu o te hua i ki he lesisita, o ke whakatangata pe, ki he mea koe kua osi whakangofua i atu e toko taha kuha ana e whakamatala, ke lava to hua ki loto nga wa ki ni fa matala pe a ko e lava pe to wa fa mo e a to ton ke fa ton ton o ka pa o hala e fa matala no ko nu as i hele si sita o ko ai pe a e fenga mari ke fa ho ko ni e nga e kupu ko ni o e la fa ngan ko ni pe a ko ai mo tu tu oni ke ta o hele ko ti o nga a ki ko hele si sita o a o ki he ta o e fito. Me koe lewe mo ngahi tau tea o nge koe ia nai whakamatala te maata o ka pau e hala e ngahi whakamatala koe ni o ki loto i he lesisita pe koe mau mau i ngahi tutu ni koe lau koe ni. Pea koe lewe pa koe ngai fauki koe whatogia koe ni ufuhau koe pange pule pa ko pau lewe ke ai e ngahi tutu ni ko pau ke tau ke whakapulipuli pe malu a ngai whakamatala koe ni ko whatongia ni o kutuku ki he pange pule mo ni kau ngā ue ke nau tauhia ko pau ke nau tau ke whapulipuri. Pa koe ko pe koe ngahi malu i mau i ngai ni o omi he lao koe ni. Maku sai ke ngā taika tau toki pakoat.
0: Pamalo ni ki he kovana pule lele o koi e pangi pa pe ki amata hono fam ala ala mai ai lao fika fa o kol ki tau hoko te pe ni ki he lao fika ono ki mua pe toki fa ata ko e tau lai ni telefoni lala ai te u kore pe ni ki a maata ke ni raki a kamata mai ia ki mua pe toki tuanga ki a sa sintina ke ni a hoko te fa malala ko mi ta fa ki ai pot no pa nga
1: malo pito to ke ta vi lan ni pa ko kole pe ke to e a fa hoko te pe ai ki pui pui to a ko ni ke la fa ka nga fi ka no ai na o si hange pe ko la fa ka nga fi ka fa na o si fa ka ka to pe nga hi fo nga nga we ofisini pe mo pot nga we pa nga pe he fo ki e komit lawa pule anga mo kapne te ania fio ke no te te i mo to e waka waka i ai la fa ka ngan pe he kai pe ke fu a fai ki ki atu ki he process ko ia o e la fa ka ko ni ko tu e to ki fo ho ko tu e me pot nga pa anga ka ko e la fa ka nga ko ni o ku ni fo ka maho inga ia ia e taliwi mo ataki tu a ai fo nga nga we ki ondo nga we akia pa anga mo ngā hi koloa i kai whāpāanga. Aia i he lau whanganga koe ni o kunde toi whakaiki iki mai, ai ngā hi whatongia koe ia oe minister pāanga, puli ngā oe oe pot ngā oe koe ni, koe ngā hi mawhai koe ia o kui kai ngofua ke toi wahe ia toi minister pāanga, koe ngā hi whatongia oe kau minister taktaha oe ngā hi pot ngā oe, kia no lewa i lelei mo ngā aki lelei a ngā hi koloa i pule anga, pepe he fo ke kau taki ngā ue o ngā hipot ngā ue. Aia koe lao lolo tō ngā oku i kaike ni whakaha tonu mai mō whakaiki iki ai ngahi te whito i whatongia koe ni kau ku osi whakamahino mai a i he lao whakanganga koe ni. Oku toi whakamahino pau fo ki he lao whakanganga koe ni ai whatongia koe au pule ngā ue. Kene tuku atu pe whanongonongo i he website i wha official e pot ngā ue. E patseti whakatao whakanganga. Kai pehefo ke patseti whakatao, ko tali e whalea lea. Hili hono whakamo oni hua whakea ia nea fio, pia kaa sete. Pia pehefo ki ki he patseti koe a kakai o whonua, pe koe citizens budget, o i loto i he mai nei taha, hili hono tali e whalea lea. Ai koe maratu unga pe eni i he mahu inga ai ataki tua, pia ke mea i he kakai o whonua, ai ngā hi whakotutu ai pule anga, kia no ngā aki koia ai paanga ai pule anga. Ai koe te ki tāna ki atu pē ki he a lao whakanganga koe ni, kono whakotutu koia ai whatongia ke a tita whakaloto pot ngā aue, ngā hi pot ngā aue koia ai pule anga. Ai kuma ke he pe enia me he whatongia a tita koia ai a tita senia le lolotonga. Ai kono tok whakakawe ni hakupu pehe i he lao whakanganga koe ni, pia oku whakawhatongia a ki a ngā hipot ngā ui koto ai pule anga, ke whakotuu ai whatongia a tita whaloto pot ngā ui koe ni. A hio no whakamalohia koe ai lao ni, oku tuku mai pē a ngā hia mwe tautea ki ono mau mau i koe ai lao whakanganga ni. Oku iai whaku mwe kupu mawahe ki ono tautea i o kau ofisa tali ui, pia accountable officers, i he taimi koia o ku whakamawhai ai ki ngā ākia paanga, o ku mahuluangi i he lahi o paanga ko whangufua ki ngā āki. E koe kau ofisa tali ui koe ni o ku kau ki ai tau kau taki kotoa o ngā hipot ngā ue, ai pule a ngā, koe taha kotoa pē o ku whimau ke ni whahoko a whamatala i he lau whakangani, pia lau kehe, whikau āki moha paanga ai pule a ngā. Pea mo ki nau tolu kotoa pe o ku whawhatongia a ki hono tānaki, mau mai, pe tu whātua pa anga i pule anga. Aia ko no whakalea e taha ko ki nau tolu kotoa pe o ku kaunga ki he ngahi ngaue kotoa pe kau ki he pa anga i pule anga o nau taliui ki he lao whakangangani. Ko tui pe e te ungatahe kau tuku hatu e whainga mare ke pot ngaue panga. Aloha pita.
3: Maloa pito maata, kore pe ke u hufanga i e whakatapu ko kamata aki a po kalama koe ni i e whare whamawhawaleani. Kai tuku pe ke u tata noa no noa tu pe ki he ngahi a pui pui tuan moi tau mua oi a lau whaka ngā ngā whika ono koe lau e panga wa noa wa ono koe ngā oe maho inga fuki eni a e pule anga ane tataki mai talo mi he wa noa wa noa i e whakau kau ke toi le leiangi a e ngā oe o tau whakahoko ki hono mapule i le lei a e panga e whanua pe hangi e koe lawe koe a maata koe taha eni e ai feinga ke to elele yangi ho ata ki tu anga we mo tale u lele ke nga nga we ko fa pa anga te lave atupe ki he ngai kupu mau inga pe ke fa ha to kanga ki ai e lao fa kanga nga fika ono ko ni ka lao e pa anga hange ko eni ko e o ki ai foki ai ai kupu o kune tuku mai ai a fra amo ke lipoti a fra ekonomika mo fra panga ki mu ai fili fale ale ai ke te fra malo hi ange ai o ato a fra mata panga ki mu pe a fra hoko ai fili a ke lave ki ai ai kakai ai fonua a kai ke ngata ki ai na e lave foki a maata ki hono to e fra malohi ange ngā oe whaka ātita i ono fōtu ai, ai ngahi ātita whaloto whanua. Kau koe ke ngā tai fōke o kei lele pē ai whako whatongia e tau ātita pule anga tō tau a taina ai koe o ngā tukanga ai koe ni hono CV ai ngahi whamatala pa anga ai, potu, ai pule anga e whaosinga o ngahi tau whakapa anga. Pea o ku te hanga lewa he lau ia koe ni o tokoni ia whonga ke no toi lipoti ke toi lele i ange ai ngāhi ngā ue fotu mai he ātita tō tā taina pule anga ke toi whalele a ki ai ngā ue ai pule anga. Ko ilo pe koe ngahi mea pea ku whaamu ke whahoko atu i he tainimi malo apito.
0: Alo pito pe lala ko tu hitna ko taimi ki whaataka te tala ni telefoni ki mua rato ki whoki mai ki toenga koe kau pēna olo.
4: Koe ai e Dr. Sione Viglani pa koe taimi ni e telefoni ka pa waha ka inga whanongo mai pe mei heni tongani pa koe CEO mai he mehe ope koe tau whike telefoni koe fitu fitu ono ono fa pe koe tau whika koe kapa teke whema ke tā mahe WhatsApp po koe tā mahe memori koe walu fitu koe ono fitu ono walu fitu ono ono fa koe tau taimi e nie ke whakatā te laine ne ai kau telefoni mani nai ihe mou tala noa koe ke whanki lao koe ni ka bako koe ne ke telefoni mani nai koe taimi e ni ke mou tala telefoni mai he taimi ni fitu fitu ono ono fa pe koe tāmai koe mihe tau pokama WhatsApp, koe tāmai pe me muri koe ono fitu ono, walu fitu, ono fitu ono, walu fitu, ono ono, fa. Fitu fitu, ono ono, fa, pe koe walu fitu, ono ono, fa. A taha pe ia i he tau ongofika koe ia, ki he tawhaki koe ni. Mau koe whehu i pene nei message mai ka ki au he taimi koe ne, whakahokoe koe ka pokama, ki tawhaki koe ia ai whekumi koe ia ke upanke koe ia, pe mo u feitu u koe si whakahoko ha ki no koe me iai. Poko e wai whehu i mai poko aha kaunga, pau ke fau ki he panke pūre, panke Reserve Bank, ai whangi whehu i koe ni, poko RBA ke whangi panke i iki. Mahu koe ta whako ia kata mungu whekumi a koe poko apply no ha taha pau ke RBA o CEO. Poko tonu e whehu i koe ni pe i kai, kia mautolo.
5: Koe process iko ni pego fonga nga we ke te aruko kore no e ke itatau pe te ke arpe ke panke ko oku te fe aruko kore no mi ai koe lili upe i heni koe lesisita e taimi koe fai ko no wakai iko e kore no e fai lewe wakai e panke ki e lesisita ke si o ke ke lesisita poko koe ngai whamatala no koe e lesisita o kau ki ai e te anga e te tā no
2: historia e te tāno i e ngai tāu ko mariu atu, i e ngai nō kehena te osilawa mao ki mō. Peko pankeko e, peko pankeke. Ai e kaupuka ngai mea koe ni ki hono wakaiko he panke, pe e oatu hao nō pe ikai. Ai e kei, koe ni mea pewhai, koe ne kore ai ngofua e toko taha kore nō, ki ne lawa huke le sisita. Kumantipo kai le sisita, uku kare sita elektronika ini, e foi huha ke peki ai, ine ma uko ai ngofua, o wakai iho historia, mami. Pea toki hoko a lewa ni ngā, ai e kei foki pe, ki he panke koe koe na te alko kore no ki ai, e kei tuk pe fonga koe ia, koe ke hawe ke panke pure. Mahalo.
4: Ai koe, tōta haini uku te message mai, ai koe ki whamatala mai nge ki he maukune, maukue toki hu tō mui mai, whamatala mai e ke ta whaki koe whaka elektronika, ke taimi koku. Au tu taimini e toi whaingo fu ange, a ngāwe, au ke he e tō taha koe ni?
2: Koe ia. Koe, koe lesisita e elektronika pe e vāwe ang elewa taimini foki oku me mei whaka pepa pepe oku me nuolo a tenga sistemi ni kuku wha pe kuanga main pe ku ata ki fōm ke ke wha ke ke whaka whamoni ai ka awe hola ke ngai pankeke ke whaka i pako hea hongai no ai. Ai koe lesisita koe ni, koe ne hupe ki he lesisita elektronika o whakasio ai ho hika hao histori e mahangai whamatala ke he koe ala mau ai pe a hoko lewa ni ngāwe. Ai ko e vāwe ange e ngāwe ki hano wakai ko ha te kore no.
4: Ko ia kua kai ngoku whanongo mai ko ia i Tongani pako mehe ope. Ka pau ke hangi ko e whetok oua ko ni, ka pau kamta polo pe ke message mai, ho whehu i pake message mai, pako e tā mai pe ia ke walu fitu ono ono whawhawha, pako e fitu ono ono whawhawha, ha taha pe ongo telefoni ko ia, ka pau ke whemau ke tā mai, pake tā mai, o ke whekau mai ko ia ke whika ko e ni. Taimi ko ka kai ko e nao tā mai ko ki mua ko e whakahoko atu ko e whanki lao, ko e taimi eni, wakai nā mau te whoke tāno lao, pake toki tā mai ko e taimi ko ia, ka pau ke ki whainga maari eni, au ku tā mai, ka ukosa e kia Dr. Sione Vigilani.
0: Hala pito e lala, pe a te u kore pēni ki a Anis kene te o mai pe mua te whamala ala ki a konga e ongo lao ko ni whakata wasi te pē whi mau ki mea kei hau e ki ka kai koe whanua.
6: Malau pito Dr. Vigilani. Ko kole pēn ke u hufanga e ngai whakatapu ka kato koe kua o atu me whale whakamafola le ani ka atamu a gau ki he whainga maali e koe ni. Ke u o atu peha tāna ki atu ki he ngai whakamatala koe kua o atu me he kau ofisa maalunga koe ni me puleanga ka pēfo ki ki he kovana tokoni a e panke e pule. Ko e whaha i koe ni koe me he whale alea, ofisi koe ne whale alea ku whakahoko fōke polkalama talatala noa whikau aki moe o ngō lau whakanganga koe ni a pongpongi. Pea o ku whakaata ki hataha pe mei he whonua ke nau me aangi a pongipongi kata ki he tuopole lulu. Ki he whalea lea ko inga ke whakahama ha ngai whakotuu pe kapau kuiaha mō ngai whehui e toi me atu ai kau ofisa koe ni ke tariho mō ngai whehui. Koe ongo la whakaanganga fō koe ni u whakahou mai a me he puleanga ka e pehe fōki ki he pange e pule. Pea koe mahu inga koe ia ai kau mai a kakai koe uhinga koe lao koe ni o whikau aki moe lesi sita kretiti pe koe no koe fōi lao fō ou au pitoia. Hange koe mea koe ia ai tokoni kovana koe fōunga ngā ue koe ni o ku osi whakahoko peka ko hono whakalao ieni. Aia koe tuufo he taimini koe ngahi whakamatala koe ia whikau aki moe no o ku tauhi kotoa ia i he ngahi pange koe ia o ku oku nau o atu koe ia ai no ki he kakai o e whonua. Ka koe lao koe ni ke le sisita no o ku nehanga le vaia o whakamawhai i ai pange pule ke ne tānaki ai ngahi whakamatala no koe ni o tauhia i he le sisita whakafonua. Pea koe lao whakanganga koe ni, o kunehanga lewa eia o tu utu unii, koe ngahi panke e whakakomesiale ko tō peito ngani, a ia ko mauki ai koe panke e whā, o tu utu unii lewa he lao whakanganga koe ni, kua pau ke nauri pōti kotoa, ai ngahi whakamatala whekau aki mo ngahi no ko ia o kunau tuku atu me he ngahi panke. A ia koe whakamatala koe ni ho eiki mo kāinga koe whakamatala ia aki mo utolu, ai ni ihi ko ia o kunau no ka okulolo tonga tauhi i he ngahi panke koe ni. Ka pau ia hamo ngahi whakotuu, whakakaukau, hamo na ngahi tānaki peko tokoni, ko hui ke toi whakalelei ai la whakanganga koe ni, whakaata atu ia, he ngahi polkalama koe ni, kai pehe foki ki he polkalama talatala noa koe ia ai whalealea. Koe lao koe no whekau aki moe paanga, monopule i oi paanga koe whonua pe koe Public Finance Management Act, koe lao koe ni uaipe ai lao lolotonga a ia koe lao koe ana e kamatangawe ake wafe mātolu na iaipe moi ngahi aliliu kua osi whakahoko ki ai. O aumai koe ki he tauni koe lao whakanganga fo'ou koe ni o kune toi hanga ia o tāna ki atu ai ngahi kupu fo'ou hange koe ana e mea ki ai ai maata pia pe he foki ki he ofisa maalunga koe ni me he potngawe paanga. O kia e ngahi kupu fo'ou ai kunau fo'otu umai whekau aki moi ati ta whekau aki mono polusi atu koe ni o e patseti ke kakai koe a o e whanua. Kau toi tānaki atu pe koe e taha o ngahi kupu fo'ou o tānaki mai i he lao koe ni koe o whekau aki a mo e ngahi mpaanga e ngawe aki ki he ngahi mea whakatu upake aia e kau hene ngahi whakatamaki whakainatula aia o whakamawhai i ai ai minister kene malava o whakamawhai hano ngāwe aki ai paanga ko ia o e whonua, ko hinga ke whakahoko aka ngai ngāwe, ke tokoni ke whonua i he taimi ko ni kukhoko aha mea whakatupake. Pea kutoe whakaikiki foki he la whakaanganga ko ine ngahi feitu up mauanga paanga ko ia e malawa ke to o mei ai, hange ko ia ko e paanga ko ini fo'ou ai whonua ko e Tonga Climate Change Fund, po ko e paanga ko ini koi ki he whiriru yake ea kawai pe moi ngahi paanga tarifaki. Mahalo ko ia pe Dr. Sione Vigilani ki tāna ki a te taimini. Mahalo.
0: Mahalo pito. Anis, hange pe koe ni whahokat koe a lala, ko tā whia telefoni, ko e fitu fitu ono ono, fa, fa, fa, pe a moe valu, fitu ono, ono, fa, fa. Pe a ata a befoki, pa mo ngahi komeni koe ni kuhau pe mi he kau pēsi koe ni koe interneti, walwala pui oni ono. Lala, hante ko si otu e komeni mea hola whi loktau. Iho, ewa komeni mea tō taha ko hola whi loktau. Ni pēpē tō tahani, heke te ngā ke nēng whalea kakatoa, ni pēpē fufema au pita e ofa, ki pēa e lawa ke pule ilere ia ngia i lao. Pea pefoki e nihi kuna o si maumau i lao, pea pefoki ki ngā hala ki paanga, pea hao nihi, ai maua nihi, ka une whimau, koe lao koe niu pehe o ku lerei pe e lao, koe whimau pe ke ngāwe ake o wha.
4: Koe tōtaha ni ne message mai, mention mai koe a credit, ki ha toko taha poko individual. Ko ilo koe peoktoni o ku mau whawhanongo e whanki ai lea koe ni i he whonua muri he. Ko ala peoko ha credit rating, poko e poko saiho credit. Ke toko taha koko whanongo mai koe ia, poko tau tupu, o te kia hanao credit rating, poko na whemau ke lele nao credit. Ko hae whonga tēnau whakahoko. Ke sai no reading he ko mako ko fehu ye ne kisisi ka no hanga ba te whakalahi atu poko mako ko ne fehu ne ai mai poko hai fonga de ke este sai ho credit ke tem ko ku kapa sai ka tem ko to alu ko whakahoko no e to fanga mali ange ka ko ka he tem ko sai ho credit e tu nga ko ni pok ton no ai fehu i pe kai ke tu nga ko wai ko lao malo
2: la ko e whamaalala pe i he credit information kou tānaki i he lesisita. Peko whamatala no kou tānaki he lesisita whawhonua koe ni. Koe okha pe i he lau whanganga koe ni, koe hae whahinga whakamatala koe okutauhi. ai aku kau kiai ai ua kipe koe IT pe koe whaka ilonga i koe toko taha ko ne whai e no. Pea pehe foki kia okeke he pe pe koe business kita pe koe. Pea koe ai lewa mo ngahi koe hae te akaoni akaoni akita koe toko taha no. Pea ai lewa mo ngahi kawai pe mo anga te hango kumuru awe ane nai ke historia koe te taha no. Koe ha ai lahi oe pene kawai mo ngahi no na e kai ke totongi i hanga he pena e tuai hono totongi pe koe o ku kauboi i hele koti. Koe aia koe koe whatongi e o le sisita koe koe koe tau hi e ngai whamatala pehe. Koe mea koe ki he ki hono rate o maino pe ko muri o ku aipa ko muri o aia mea kui hoi credit bureau e ang na hanga na tolu o rate ti koe pe koe haho score e koe ho pe koe ia poko ha kung na hanga rate pe ko ha ai ai ku ku mai no ba ka ta me ku ke unga mai kai la ka o ke ke fra ho ko ia e ko nia ku fu ile sisita pe ke ni tau hi ai fra ho mata la pe o atle vai ki nga hi pan ke fra ho ko le vai pan ke ia e na si via na to mo na i according ke na nga hi tutun nga we pe o atu ai no pe kai ka ku mai no pe ko pa pe ke te ta no le le kalava ke lele te le ko di e ka le le ya ke a pa ku wai fo ke ai ko tai mini o lo ya ai pe ai le sisita pe heni o ku ka o ke ngai pan ke ka ku a ofisi i mori e pe ko hinga ko ai ka ku nau ta pe na tau nga hi fa ga mata la pe ko ki he default pe ko kai ko ke to tong e te no ka ku ma ofe mama to ko le sita ko ni ke ka o ka to ai pa me ta fa ki ko a ku u fa fa kapitania ko positive mo negative reporting ke ka ko nga ka pa ole ba na te pa pare ma ki mu pe a e te o si li li u ma ta mini o le le yang e hang pe ko hapan ki business i ki na e na e timing na e ki fenga ta ma ki ai ka ku le le yang e timing ko nga hele kot ko to ko ya e ka ka to e de si sita ka ku ke as me pe te le kot ko e te ta e to tongi ko mo pa pare ma te no ai ka le len ko te o ku ne hanga leva o mai pa e ki he pan ke te ne lava leva o fala la ange ki hoto le ko ti ta no he ku o si fa moni i muria taimi ko ku ke sai e te ta no e la hele fa fala la e pan ke ya ki ha ngai kolo malu i e pa wa fa inga ya o ke ke ma o ka ka to ma o hana o kolo na tol ke ke to ka ko kolo malu e na e ko o ke na ngai no ko le no ai ere ba ko fainga ko ke ga na ko la malui e fainga ta an ke na ma wa fainga mari ke na no ne ka e lele an ko ete ta no e ka u lele le bai ke si o ko fan ke o sai to ta ko ni ai ko ka ta pe pe ne fu lo fu fa mata ko ya ka ko o fa pe ku
4: kai mahino bito ya ki mo te fa fo ki ya a doctor Sione Vigilani ma de do fica de fonico fitu fitu o nono fa fa fa poco va lo fitu o nono fa fa fa malopido
0: Malo bito lalo me ane pekoi ne whahoko atu e anis, koe e tōpule lulu koe a oi wikeni, i e taimi i hongo fulu pongpongi, o kwa mnaki whahoko ai e proklama taratara noa, i he lao fika whaa koe a wanoa wano, lao whaka nganga ki he panke e pule, ai kore sita credit wa whanua ia wanoa wano, ai e whahoko e ki he ofisi koe e wharearea tonga, ai a koto o koe a i nuku alofa, pe a hangi pekoi a mo mea i, ka konga koe tuk wai wharearea ko nuku alofa, ne o ngok na whiha ngāki pe a mo e whare maha ki vai o la. Ai o taimi honga fulu ia pongpongi, whawe i atu ki mo mea mai ki ai, mo tōko ia mo whenga maari, ki mo mea mai ki omiha mo whotu, ka pe whoki ki ngai whakau kau, e takoni ki e lao whaka ngāna koe ni, ai ne e whamala a lātu, e maata po maare, pa pe whoki ki e kovana leo leo koe ia e panke e pure, unga te ala tō. I daimi waho a tārewa, e whahoko ai a e whamala ala koe ia pa mui taratara noa, ki e lao whaka nganga whika ono. Lao whaka nganga whika ono o e wanoa wa ono, ai wa lao whaka nganga ki ono pure i, o e pa anga ai pure anga wanoa wa ono. Pia o ate pe whaafte tau, e motoro koe ia kumo whaamu ke mō kaumai ki ai, a tā apito pe ke mō mea ki ai, ki he ofisi ko ia oi wharerea tonga. Ui aha tau telefoni lalo.
4: Ko Ko tui maho ko e atu le tio ni mo zia ko ki ai pa frau si mai ko au ko si. Maho ko si. Tare u fehu i ko ni ai ka telefoni mane nai pa maha na lo to lele i pena to ruia ki he a me ani o mai ko he he ka u a pe no lo ko ani a bo ko maho ko na te te pena to le ki he a public consultation ko ai ke fa ho ko ko atu pero lu e sione.
0: Malora ko tu manda na ta mena to tike na fanu gere tio mena fa mu ya ke mena na mi request mena to ka te tu ko be hen ki a mata a ke a mete ke to e fa mu ke to e fa malala mai fe ko mo ta ha pe o ngo la ko ini
1: malo pito tokta vinlani pa ko mago ki itana ki no no at pe ki he ki ano fa malohia ko ia lao ni oku ia lao whakanganga ko ia whika whā oku te hai pe he lao ni ai kaungawe kotoa ko ia ku he marumalo e pange pule ai oku nau taliui mo ki nga tolu ke lao whakanganga ni ko hifo ko e lesisita whakafonua eni lohia ko ia lao ni oku ia lao whakanganga ko ia whika whā oku te hai pe he lao ni ai kaungawe kotoa ko ia ku he marumalo e pange pule ai oku nau taliui mo ki nga tolu ke lao whakanganga ni ko hifo ko e lesisita whakafonua eni ai oku tau he marumalo

0: o Slavia kia gimua ki he ni ihi koi ni. Pea i he tau te whangawe koi ni o ku whenā pasi pea mawhai koi ni ke hiri whakeha tau te whangawe pea pehefo ke lahi koi a pa anga mui a ngahi tau te whangawe au ku hā koi a i he au whenā pasi pea mua ngahi lao ke hea pange pule ai o hangi koi a koi lao ke pange pule whafonua tonga koi lao ke ngai kautaha whapa anga pea pehefo ki he lao ke ngahi ngāwe whapange wanoa wanoa. Pea i he lao whakanga ngā whika o no, i o no toi whamalohi a koi a lao ni. O ku toi ai pe foki moe ma kehe ange mehe ngahi tau te ahia. O toi ngofua pe foki he aten seniale, kene whakahoko ha eke sivile ki ha taha kone maumau i ha ngahi tūtu oni i he lao whakanga koi ni. A kene mauha pa a ngā puleanga, pe ko loa e puleanga o ku te kia i ke whamawhai. Aiko eke sivile koi ni, e whakahoko ia ke whakafoki ma ake a pa a ngā pe ko loa koi a puleanga, pe ihe mahu inga o pa a ngā pe ko loa koi a. Aia e toi lawa pe e atenseni ale o whakahoko a eke sivile o tā naki atu, pe whetongi ake a tau te ahia koi a nā ku whakahoko at ki mua. Ki hataha o ku alamo ua ki ai hataha nani maumaui, hatu tuuni e lao whakanga ngani. Ko eke sivile ko ni e whakahoko ia ke totong whakafoki, ki he pule anga ha whakamole, ai a kua fuesia e he pule anga, o makatuunga i he hia ko ia ku whakahoko o maumauai ai lao whakanga ngani. Mahalo koe ki i tāna kia pēia. Malo.
1: Malo pito mātou. Ko lawe i hifo lala ia e kau whanonga mai bia mi Australia sa les kau fusi mwene kau komeni me kona mi Australia pa malo oto mu mea mai koe ke polokalama o e Hauani ata peke mo o me ngai whehui i he live stream pe pefo ke ki he whia telefoni koe a fitu fitu ono ono fa fa fa pe koe valo fitu ono ono fa fa ko iai kau whiwhine, ko utui mahalo kei whaangongo mai e kau telefoni, ke toi tukuanga ki whi kupu e taha lao mo pehe whimau ke toi ki whamaa mātu kai toi ki hoko atu. Ai te tukuene ki Anis, ya, ke ne omai ane tawhaaki kai toi ki hoko atu.
2: Malo pito Dr. Viklani. Kataki koe uepe ae fo i kupu fo ou, i he lao koe ni koe kia no pule i ae paanga koe ia o ae pule anga pe koe whonua. Mahau ku mahu inga pe ke ohake ke whaiha toe lawe lawe at ki ai ae kau ofisa maalunga koe ni me pule anga. O kwe kau aki eni moi ātita. O ku lolotonga i he whalea lea i Ngāhi Lipo o tiko ia o i ātita. Whikau aki mo no ngāwe aki pa mui ngāwe kou whakahoko i Ngāhi Pot ngāwe kou e pule anga. Pea koe taha i Ngāhi Kaveinga o ku ohake mau pehe o pe kai pehe foki ki he Ngāhi whakataha ko miti koe ni. Koe hā ai ngāwe o ku whakahoko hiri ko ia hono o mai ai whakotu ai ātita. Mui Ngāhi Isiu ko ia, mui Ngāhi Kaveinga ko ia kuna ohake. Ka ku iai pe hono whakatoka ngā i he lao whakanga ngā fo o koe ni, o iai ngahi kupu ai o kune hanga o tutu uni mai, ai ngā ue ke whakahoko e ngahi potu ngā ue, o iai tutu uni ku whakaasi ai, ku pau ke nau mui mui i ai ngahi whakotu uko o mai he ātita. Pea uto e whakaasi pe he lao koe ni o ku fie mao ke whakahoko ha ngā ue ki ai, ai ngahi potu ngā ue. Ka koe osi pe koe ni ka taki wikilan ko kore pe ki he kau ofisa ke nau kapate nau lava mua ta, o tānaki mai pe ki he pui pui tu a mo e whakaikiki koe ngahi kupu koe ni ko tui pe koe istiu mahu inga e ni ko inga ke whai ha nau me atu whikau ak moia. Malo au pito.
1: Ia mātou kore heni ki a Sasintina tapu ruelu pe mi he potunga e paanga ke ni kamata mai ia ko lawe i foki angi pe koe koe whamatala koe ni Anis ia i e kupu o wai whika wakipa mai a tita whakaloto potu ngā ue.
3: Malo a pito Dr. Vigilani. Ia umo oni foko e taha fuene ngai ngawe mahu inga ai potu ngā ue pule anga koe tari. Ki ngai fuotu tu ngā ue pe koe whatontono mai me

0: di ta ene fa ma opo ko ne nga nga we os ko nga ta fa pa nga o as le le pe fo ki nga he kupu ilao ki ono mui mui o e nga nga we fa ton ton won ko tuk mai adita ko pa o fo ki ki ta nga we nga potu nga we pe ko ta ha pe ko ne to ka nga ki na project ya pure anga pe ko business pure anga ai ko ka to nga sino ko ni o kutoka ngai ki na ia e atita ko ni ai pure anga e na unga we pe ko sino ke he pe pure anga ki ne fa pa paui ko ngai ngai fa ton ton ko filotoi o ko ha ke me atita o fa hoko i loto e time nga we ko fa mahi no pau e pure ko ni i he tohi ai pure atita pe ko li po ti me atita pe ko ngai filotoi ke he pe mo e aten seniale malo opito
1: opito Mate.
2: Ku tanan ke atita. Lao.
1: Si. Tu kort ko e mata. Pote de pas mai ku ki kwa wia.
2: A ma ko ki tanan ki a mat pe ki atita fa ro to pot nga we. He pe ko ya na e fa ala ve ki ai e ofisa pulinga we ki mbua. Ai firma ko ya ke tu tawataina ko ya ai officer ko te difa hoko ai atita fa lo to pot ngawe ai oku heikai ke ai tari we hanga tonu pe ai officer ko ni ke minister ko hi he ke fa hoko pe fo ke operation me me ake o we sia ringa we me he me ha fai tutu o ni ai tu ai taki nga we pe ko ka nga we ko i loto i he nga we anga o ku ne i ai ai a ko toko taha ko ni e a no fo taha pe ki o no a fatongia ko ia ko atita atita ia nga i nga we ko ni pa ka o ku ka le leen ko hi ko e va ve ai ho no ka pa e ma oha ngahi pata vai vai pe koha ngahi palpale ma i he ngahi whakahoko ngawe koe ai pot ngawe e tēnau lava pe ke solova e ngahi palpale ma koe ni ki mua pe a oha ke pe li po ti ke he atita pe au tokone pe ia ke ngahi pot ngawe ke whena pasi mu tatawa ngahi li po ti koe ai atita ai e whakahoko koe ke atita e puleanga. Alo.
3: Mako ku fewe atpewe ke hataha pewe ku whemau ke tare fewe goni I he public consultation goni ne whahoko le tio keke ngata pe le tio goni ma tue ngako u le tio tuko ino ku ai ke teo teo ke whahoko e ki public consultation au tu perulu kwa hae ai me au gneos mao me kakai e whonua ke he ongo lao goni mo pehe ne mo wako kia ni ke mo ilo ki mua e whaiko e wha public consultation, ko mea ni ne tokang kai kakai, na mea ke sio kei, mua uako kei, ka hai mahino nei mao aki a whangi tāri ni anga nao tolu, a whangi whehui ni atka mou tolu, o ko mou pehe, ne toko ni ke kainga whanua ko ku te teo koe ke nao, sio ko ke lao ko ni. Mara beto. Hataha pehe, puko e te mehe, kaunloa puko.
4: Kamata. Yeah, okay. Thank you. Hoko at pefine me he whalpaanga. Ko e het mau whakako koni a e programa tala noa koni. Ko e mea kumai no ke te au me e lahi a ngahi whehu I kone tuku mai. Ko e ngahi whehu I pe whekau aki mo no ngawe aki ko hai tini lawa ngawe aki ko e ngai whakamatala no. Pea o kumone apito eni he ko e whakamatala no mau inga o ku ko fe mau ke te maru I pe te own privacy ke o ai he. Ka ku sai he o kune lawa lewa tala mai a wai tokanga ki he ngahi. Ta wha aku mau inga ko ni pia ki he pange pure o kua hono whatongi a mau inga ke tau ke maru ai ngahi whamatala ko ni. Pia na e whai pia ai ngahi whamala ala koe whekau aki mo e ngahi malu I ko mai I he lao. Pia kaupe mai hukai whiwa ke mai hangea koe awhi I kupuia he ni ongne tala mai. E ai mai whahinga kehe o kai ke lotonga te kai ke tala mai he lao. Waka koe pe whainga maari ke tue tānaki mama ka kai kehe ke nawala ngawe ake whamatala koe ni. Ka kua pau pe ke tuutuuni ani I he tuutuuni pe koe regulations. Waka koe ka ai nai mai hohai ke ai kohaia e toi hū mai ia he Kako mea peke mahi noko ngahi, pa en pao peke ke te fau peni i he fonga tatau peko ni e arat ki he mea mātolu ki whalpaanga, koe fonga e koe te mahu ai koe ke kapineti o kore ngofua ke whakahoko e lao. Pa mo te whaha te liliu koe ki tānaka maha kakai ke he koe ki he ke naulawanga. Ka koe ngahi whakatātā pe haka kai hangi koe ni mahalupe ko hangahi ko kita nā te nofu i tongani ka ku te wai te reko ti tongani pe te alu ki muri o te whi alu o te whakore no ai pe koe. Pako ai ke whakatau hata tō api pe koe. E ai ng taimi ni he whi e mao mai ai ke nau sio ka te reko ti ka ku te hik for all wat ke whanua muri ko ia. E ai pe whenga maari ke nau kore mai hangofua. Pa koe ngofua koe ni e paupe ke kei whakamawhai he toko tāku ha anai whakamatara ke lava o ngawe aki mai me he toko tāku mi. Pa ea mo ea mo hoha aki he mālu koe ni he koe tāna koe ke elektronika ai mao ingai mālu koe na ai ha ngahi tai min fukula he ngahi heki pe koe ate koe e ngahi sistemi pe ku moane au pitoin o ku ai koe whatongea mao tolu ke pakulo tonga whaipe e ngawe ki anko tāne e taimi gonu tau ngawe a ke teknolosia ke nga on ke ngā hi whaunga whakai ono pōni o kua elewa a investment lai pe koe a whamole banke ki he whenga i ke build a cyber security ke lava o Mateu te wangi ki ha ngahi pōre ko ni e hoko mai e ka au i e taimi konu ngawe ake a ngahi mea fwa elektronika. Ma koe ngahi, koe mea pia ka uwhi tāna ka te taimi ni. Malo.
0: Malo pito, unga te ko tāna ka tupe i e ta whako ni lau whakanganga ko ni ke pānga. Oku mahino mai fwke e tokanga e kakai ke lau ko ni ke te ho atangi mu tari uiangi a e puri anga ki ono ngai a ke pānga e whonua mu ngahi koloa. Pako tui ko lau ko ni kune o sanga ia toi a whatala talangi a ngai whatongia ko whawhatongia a ki a ek minister a ngai potu ngā oe o a oke ngai pūru te ngā oe ngai potu ngā oe ko nau whatongia te whito ki hono mui mui i a ngai palan ngā oe ki he patseti mohono lipo te ngā oe pure anga ki he kai ke ngā tape ki he kakai oe whonua ka ko e whare alea whoki e tai ukua o atai ki he whamapo opo koe tau whakapa anga pe oko ilo ko e tahaini o e ai whatongia mau inga ai okfulotonga whakahoko e tainimi ko e whai e whatatara noa mo e ka kai e whunua ke oko oko mai ka hae nau a ngai whakaukau he malawa ke toko ni ange ki hono whatu ai ai lao me tutuni ngā oi koni kano ngā aki lelei mo bapule lelei ai paanga ai whunua. Te tāna ka tupe ka taki i he ko tala noa koe ni hange kai lau ai toko ni ko wana ke whaka elektronika o tau ngā unat fokie ni ke taimi o ku whaka elektronika mea kotoa. Pea ko tui ko taha fokie ni ai ka veinga ku whai ai ai tala noa ai kakai i he social media i he customer service ko pure anga. Tātau te whito ke taimi ko ni ko whahokai hatari totongi ki ngai kau taha pe ko e kakai whatau taha. O ku nau pehu ki tua e pa ulahi whito ke ake whetari aki. I e lao ko ni o ki ai ai ai kupu o ku ne tuku mai ai ai whakahoko ngā ue. O au ke no li poti mo whaka mo oni hingua whaka elektronika. Ai ngā ue ko ni koe ai pure anga. Ai uhange pe hatau ngā unua tue ni ke toe whalelei pa tō whawhaingo fua i ange ai sistemi ngā oe koe pure anga ke wha elektronika e totongi koe ni ngai sevesi o kuna whakatau mai me ka kai whonua pe koe koloa koe ni ai ngai bisnisi. Ko ia pe ko tuku atu koe tai nimi malo.
5: Malo api tō Sasnita, pako kole ke uhuwhangat pe i he ngahi whatapu koe na kamata ke Paul Kalamani. Kai atape ke kawa tuki he whakatala noa. Koe whahoha koe hoatani, mahalo te ulawe atu au ki he ngahi ke ngahi isiu me ngahi whotutu na e ohake me he ngahi polokalama kani koe talatala noa e ngahi aho ko maliu atu pe he whokie huike ko osi. Whikau aki pe amo e lao whanganga, ka te ulaviat pau ki e lao whanganga whika ono. Whikau aki kani pe amo e pule e paanga kani koe ai pule anga. Koe ulu aki, koe isiu e tahana e lahi ono ohake, koe tukuhange atu ai mawha I ki he minister paanga. Hange o ku lahi ange mawhai o tukuhange ke e ki minister paanga, ka ko tuipe mo lawe I o kuiai pe ngahi kupu I he lao whanganga, o ku nehanga o haiha, ai pe ku ne teihanga o whakamalohia I ai tuunga taliu I kani koe ai minister paanga. I he lao whanganga, mahale toki lawe atike ai ka o whahinoi no lao. Ko hono ua, ko e whikau aki ko eni pia mo e li poti koe a tita. Ho eiki pia mo tau kakai ko eni koe whanua. O ku lawe ipe ko e taha eni I he isiu lai taha o ku longo ai, ai kakai e whanua. Whikau aki pia mo li poti ko eni koe ai a tita. O ku lawe ipe ko e ko e lao whanganga ko e ni o ku ne, o ku iai e kupu whapatonu ki he a tita e. Tā taupe I a tita whalato whale, pa pehe foki ki he a tita ko e ni ko e a tita seniale me tua. Aia ko e I he lolo tonga ni, I he komit paanga ko e a e whalealea tonga, na e tuhifo pia me e whalealea a e lipoti whatau a e a tita seniale ki he tau whapaanga wa noa wa wha, wa noa wa nima. Ai ana e o ku lawe ai ai lipoti ki e ngahi potunga aue ai puleanga na a tita I e he a tita seneale I kai ngata ai o kau atwhoki ai mba mo ngahi kautaha ai business ai puleanga pe o ngahi public enterprises pe a te kau whoki pe mba ngahi polosek whakalakalaka o ku whakapaanga pe a mengi ai whanua toko niko e mei muli. I e ngawe kanika e ko mitpaanga ai a sanga a tita o tala whapatonu mai, ai ngahi e elia, pia mwe ngahi matawaiwai, na nau mau I he taimiko, na nau whahoka I koe e nau a tita. Pia o atu, pia mwe ngahi whakotu utu upe koe ngahi tala whakaukau, ki e sino ko ia, ke ne tokoni ki ai, ke oua na te hoko ai palpalema koe ai kahau. Pia ku iai pe, pia mwe ko ngai e lipoti, koe ngahi palpalema nia, hoko pe I he tau ke tau, pe au ku hā mahino me ai, hange o kui kai ke whai hano tokanga e kina, ke whahoko hanga au e ki ai. Ko ngā ue lewa ai ko miti, ai au, nei whia mā ulewa ia, ke ui tahataha mai ngai sino koe ni, ke omi o whamatala, koe hai mena hau ko, koe hai palo palema, koe he hā uhinga kui kai ke whai hanga au e koe ki ai, pea koe hae uhinga o ku kike nau whakotu uai pea mo implement ai ngahi palani koe kono address ngahi issue koe ia. Aia koe lao whakanganga koe ni, aia o kune hange e ia o tala mahino mai koe CEO koe ai whale paanga, ko pau ke ne hanga e ia ia o tānaki mai ai ngahi issue koe ni koe hili potika atita. Pea tānaki mai pea mo koe hae ngahi action plan, pe koe corrective action plans ai ofisa pule ngā ue, ai pot ngā ue kotoa pē, pē kā sino ai pule anga. Tēne hanga o koine palania ke atures ake ai ngāhi isi uko ia. I kai pē ngata I ai, ko pau tēne tāna ki mai e ia, koe hae, pē nai os whakahoko ai ngā ue ko ia, na nau palani mai ko tēna whakahoko ke whātonton ake whiwhihala ki ko ia, pē I kai. Ai koe ngāhi whakamatala koe ni, I he lā whanganga koe ni, koe whatongia si, au koe ni koe whale paanga. Ki hono tāna ki mai, li pōti ke minista paanga, aroha kai ki kapineti, I kai ke ngata ai, ko pau ke ne li pōti whale alea ki he komiti paanga. Ai a koe lao whanganga ia koe ni. Tēne hange e ia ia whakamalo hia tu ngata liu I koe ni koe ai kau ofisa, kau CEO, koe ni koe pia moe, kau minista koe upotu ngā oe. Pea meihe taratara noa koe komiti paanga, pia moe ngahi potu ngā oe. O ku hā mahino me ai ai I kai ke whakamalohi ai ai internal control koe I loto whakaloto I potu ngā ue ke fusia o ke whai pau ki ai potu ngā ue ko ia. Pea o ku hā mahino mai lewa me ai ai fie mau ke whakaivia ha tafa aki internal audit I he potunga ue ko ia. Koe uhinga e toki alate adita senalea a mui ko osfai he internal audit ia hane. Wakai tau atai na ana ki he whahako, whahako fatongia ko inga he potunga ue. Pea whakatontono I pe e ia e whihalaki loto o tike ke mau ia he external audit. Ai koe lau whakanganga koe ni oku tau. Pōpōu pe ki ai tēne hanga a trese ngahi matawaiwai koe me ngahi mea koe ia. Pea whakasi isi iai pe ai hoha a koe ni koe a kakai whanua, pehe mōle paanga, mōle tā koe koe palopale mā koe tauhi pehe le kōti, o kui kai ke mā opo opo, o kui ke hale kōt pehe ai pot ngā ue koe ia, pea o tō tauhi pe ai tō mā upe le kōti a koe ai whale paanga. Ai a koe ngahi huhu upehe e malawa e he. A lawa nganga ia koe ni ki whakasisi. A mahalo ko ia pe tāna ki atu mahalo.
1: Malawi tō ilaisa ni vaihu, te ata te ane mea e te tāna ki mai. Koe tō koe ni na whakaongo mai pe ki ho mō whamala ala, kei te awhihu ia. A ke whenga maari ni ke mō whahoko te pe whamala ala, io Ernest.
6: Kataki Dr. Viklanik maha koe I siu pe taha whekau aki eni mo e tauhi koe ia le sisi tano. Ai au kuhange koe ngahi whemea aki koe ia ku ohake whekau aki koe ni mo hono o atu ai ngahi whakamatala no ki he pange pule. Ai a koe ngahi whakamatala o ku hekei ke malawa tuku ate ngahi whakamatala koe ni kai oua lewa ke iai ha whakangofua pe ko ha consent, pe koe permission o toko taha koe ia o ka ana e whakamatala. Ai tau pehe pe koe ho ik moi kakai koe ia e whonua unau no. Ka koe kole pe ke whamaala ala pe ki he toko ni kovana, kovana leo leo. Mō whakatatari pe ki he whehu I hoko. Anga whewhe ai hono ngāwe aki koe ni koe, ai tūtuu ni koe ni. Ki mua hono o atu e whakamatala o taha no, kua pau ke obtain pe e maumai e he kangahi pange ai whakangofua. Aia koe isiu koe ni koe kaweinga koe ni koe o ku o avehake koe ni taupehe e aina ha tuunga e malawa o ngawe ake ngahi pange ai fo I requirement koe ni, ai fie mau koe ni. Ki mua nau tukua te no, ko inga te nau pehele, te nau, of course, kua whema o te nau hanga whakamatala I atu ki he kau no. Ko ingai whakamatala koe ni kua pau ke ave e ke pange pule. Ka koe, ka veinga koe ni koe o koe whakaukau ki ai, e malawa nai he ngahi pange o whakasitu a ipe te nau hanga o o taetari hano, koe uhi, ka pau e o atu ia pa pehe mahe taha no ia, ikai. O kei o whakangofu au ki mō tolu, ke tuku atu e whakamatala ke pange pule. Ai ko whakaukau pe, nā ko hakawe inga ia ke whai muaha o whamala ala mai. Ko ngā ki hono ngāwe aki kion koe consent mō hataimi, e kei ke whakangofu ai he kauno ia ngahi pange, ke tuku atu e whakamatala ke atu mō tolu. Malo au pito.
4: Koe, malo. Koe... Koe whamatala, ia ko mahu inga pito ai ngofua ai ke mauen ki mua pia toki lipoti ai whamatala ki hele sisita. Pa I he kapaurewa ku nei o siai ha te no ata ki mua. Ulotonga iai pe e te whamatala kita I loto hele sisita ka oku taukei toi whia mau pe ai toi ngofua fo ou ke toi hu e panke I he te whaeratu koni he kore no fo ou ke te toi lava ko hu ki loto pe koe ripoti a kore no fo ou ki loto. Koe mea koe ki he ngahi tutuu ni koe e panke pe o angha no pe I kai I he mawhai pe o ngahi panke o ku kai ke kau kia I e panke pure ia koe I he teknau tolu pe ia I he nau ngahi tutuu ni ngawe poi ha e nau tau pe koe appetite. Hangi pe koe ku lawe koe ane nai. Ka pau lewa o he taimi o ku hapa pe foki ke flexible e kau pange. Ka pau koe ke mau e ai fie mau koe ma pe te nau toi ki wha ngaro ke kai ai alu ke ta wha ke ta wai fo I require me. Hangi pe koe lawe nai koe ma alu te te nau toi ko leat ke lahi mea malu I te ke o mai o ka pau koe ke nau mau o historia tā no. aia ke awe o kuaipe e ngahi whongangawe e ngai panke takita ke iha hoko ha e auka whainga situation pe he. Ka oku moane apuit pe hove ui sai pe ke mahi noen ke tau kakai, alo.
3: Ko seo peni ke whiu I koe nei ki mene ne lawe mai koe ki he ke security ke o cyber security ko e upange ko tu mahaku ko e tafaki ko pe ben esi ni e ko na ku hango lave ko lago ni fra electronica pa ku kamata e ai pe kakai ni hi una usio te nau reluctant e porque ke na fu fema ke fu ave ka to ti te la ko ni ko ro hu nga ko ko cyber security ko ha ha ni ke lave mai pe ko usio pange ke ne honga o whakahoko ai whanki protection goe ni. Poko ko hai whalala ai panke ke protection goe ni na kwa taimia nia, na kwa e platformin ke whaki o mai ha ki fo I newsi me tawhako ia ke ki whakanonga ke a tahau nao sio goe ke tawhaki goe ni ke protection goe ia, cyber protection goe ia ihe panke.
4: Malo lala. O ko koe taimini, o ko lotonga kaupe, waipe mo ngahi whatongia ia pe koe ngahi whemau ke whakakato I he panke pure, I he ene ngahi ngau e panga maheni pe o hange koe ni koe ngahi whae totongi koe ki muri cross-border payments. O koe pe hono ngahi whemau ia ona, pe o mau toe o kwa imbe mo ngai a tita ma ke ma a tita pe ke IT o ma fora ta ma fe ma o ke ma comply ko inga ka ma lava o ka o ki he fo I a system going ki he cross border payments hange ko wi fa ma man like swift ai ko ko inga hime ko ya fe ma o ke ma to ko to ka wen me si ta ko ni ka ku mo to nga ai ai pe nga hi fe ma o pe ni a ta ta ma to mo ngai pan ke he ma me mi pa ka to I he fo I sis platform ko ni ka lava fora ho ko nga hi totong paanga ki muri mo maumai ngai paanga koe mei muri. Aia ku tahanya ngai whakamore la lahi e nia ke ngai I he taimi koni koku tau ngā unat ki he whakahono bōni o kau neango ene whakamore kaka ngai mea kuwe maui ke whakahoko. Pea oku ma teu teu pe pange ke ne whakahoko. Hei koe tau kotoa pe uhawe a ti tau kwe mau ke ai ho mau mea pehe mo ngahi e whakahoko ngai desi pehe kako ngai desi ko ni uwae ngai mea kuwe mau ke whakahoko ki mua batoki. Ai oku ihe koe, kako e paka time ta tau, o kwae pe mo tutu uni, o maulotonga laisen pe foki mo toka ngai ngai pange, o kwae pe mo mautohi tutu uni ki he cyber security, o kwe mau ke whai pau ki ai ngai pange hono kotoa, pako os kamata lewa mo no ato o CV ngai pange, o kwae nao ngai mea pehe, ke mau ihe platform ta tau pe, ke malo ngai whamatala koni, malo.
3: Malo pito pako tui pe ako sio pe awe ki he media wha sociale, lahi pito kau sio, kako hango launa unofo peo sio o inasi pe me he tala noa mo pe noroka hani nai pe ufehu ina hau he messenger ke ku personal messenger pe me messenger pe koe vavalu na kone eke atu ka te uko sia ki a Dr. Sione Viklani ki ne whama popo mai tau ki pa noro koe aoni.
1: Malo pito lala pe a hange peo ku whahoko atu pe me he kau whewhinit hono whamalala koe a he ongo la whakanganga koe ni. Pea koe whainga maari e whakaosi, hangweni o lawe kei nei, koe tua pule lulu, a tahani makatopa, hongo fulu pongpongi ki wharere atonga. E la whakanga ngai a ki panke pule, Resita Credit Whawhanua, wanoa wano, e kamatai a talatala noa koe ia. Pea koe hui koe tautaimi, koe kore pege tau ki tagai tua taha whakaosi pe, kore pege kamata mai pea me a maata pomare, a mete ki toi whetanaki mai, tau takai mai e peo, au mai ki a Sansitina, pe ki he kovana pule leo leo koe pange pule, pe ki a Anis, pe a Moile Sani.
7: Malo apita o Tata Vigilani, ko pehe koe ke te luko iai ha ma wahe ko o si mahino ko tō pia ngahi whamatala ko ia ko o mihe penolo. Pea koe, koutui pe ko whatoka ngā ipe ai fuwhi mau koe ai kakai o whanua ke tali ui ai kau ngā we, ngahi pot ngā we kotoa pule a ngā ki he lao koe ni ai
2: ai ko la ko ke paanga kai pehe foki ko ina tokanga ko ia ki he fe mau ke malu ko ia ina fa matala no ai ko i he amna ki ke he mal malu ko ia pange pule ka ku a ma ko mahu inga opito pe ia ke ke whakahoko ai lau whakanga ko ni pa ke fe mau opito ke fai mui mui pau ki he ngahi kupu mui ngahi a tutu uni ko ia ku omi e ongo lau whakanga ko ni pa ku ke i tu upe office a tenseniale ko popo ki he ngai pot ngā we ka pefo ke pange pule i he toko ni ki hono a lele i ko ia ongo lau whakanga ko ni ke a usia e ngai taumua mga ngai a whima ko tō pek tō tonu ke whakahoko. Mahalo apita.
0: Mahalo apita, Dr. Vicky Lani. Koe ki te iaha tāna ki atu ki whata anoa, ka koe kore atu pe, ka taka pau ki iaha ngai whihui, ko tō mui mai ke toki whakahoko mai pe ke potu ngā hoi ke whakahoko anu tāri atu. Mahalo.
4: Kuki tana ki tōng nou pe, koe tau lesisita po, koe lesisita no whakafonua ki ngai no. Ai koe taimini, koe ngai pange pe, hangi koe me he office whalelea. Oku haia i he te pile, i he lao marmaru e lao whakangang koe ni. Ka koe amanaki, ke toe kau mai me kau, kai he kau ta whakapaanga, oku i kai koha pange, ka unau whakahau koe no. Oku e pengai kau ta pe, me e pengai kai, e ho eiki mo e kakai whanua. E tok whakakau mai, amu kakau e ka whakakau mai koe, ko pau peke fau e whonga tatau, he ko pau peke whai a li riu ke la, o ka e nao tol, tāna ki nao tol ke te pile. Mahalo.
5: Anis? Mahalo au pito o Vicky Lani, pa o wha mahalo atu ki he hou eiki mo e ka ingai whonua na nau whanongo ai polokalama koe ni, koe whakamanatu atu pe, koe ngā koe whale ale au tonga, koe sinoia ku whakamawhai ke nau whao e lau e whonua. Koe ongo lau whakanganga koe ni e ua koe ni na e whai atu ki aia e lawe ki aia e kau ofisa. Koe ongo lau koe au teke hoko koe lau e whonua. Ka ua e lau whakanganga koe ni mo e ngahi toko ni uma umai mo e ngahi whakotu ume he kakai e whonua ki he whale alea pia whakapaasi e he whale alea. E hoko le vaia koe lau e whonua tene hai hai ai ho eiki mo e ka inga kotoa pe o e whonua. Ko ia ai ku, o ku whamanato atu ai whainga maalie ko e ni, ko e whainga maalie ku mahu inga au pito ki he kau mai, ko ia o ki nau tolu iaha nau ngai whehu i, ko ia o ki iaha nau ngai tokoni, mo i ngai whakotu whakakau kau, ko e whainga maalie i he tu apule lulu ko ia o e wike ni, hangi ko ia e toki tuku atu me whamatala e taimi, ke mome aangi ke whalea lea, ko i ngā ke o mai homo ngahi leo. Malo au pito.
1: Sane?
5: Malo apito viglani a koe tokangat penia o ka pau e keikeke lawa me amai he toa pule lulu ki he polokalama talatala noa i he whale alea. O ki aipe whainga maali keke o mai ho foto o i he tohi pego se ni hanga ton mai peke he i me ili a he whale alea. Aia koe whale alea matai tohi i ki katoa pe whailea e taha at parliament.gov.to. O ka pau e ikai ke lawa mai ki e polokalama tala noa i he tō pule lulu. Mahalo.
1: Pala whamalo atu ngā ko e tarirei ki matou ki whahoko e polokalama pe mi he le teo valuvalu poeni ono. Pe a whahawunga te pene whamalo ki he kaunga pene olo koe a Hoatani ki he kovana leo leo koe e panke pule unga te ala atu pe a whoki ki a maata pōmare pe a mi ofisi koe a tenseniare kai uma a sa sinta ta puelu pe a mi he potu ngā ue paanga ta hafu ni ka ofisa ni nau ka ui hono ngā ue e koia o e la whakaanga ngā whika ano pe a pe he foki ki a me flintohi pe a mi he pange pure ka maa foki a anista mui pe au ko e ta haini ka ufahini no la maalunga fise whareratonga pe pe ki a ilai sāne vaihu. O tui lala koe lava pia e tau polokalama ki e Hoatani, o a te whamaro lotohunga mō ni ka te mō tōuna mō mea mai, mō kāu mai ki tau polokalama ka mō mea tua whātou.

Dancing in the kitchen,

Yo, we keep a makanga. Oku tatalere e begi motolo. Kita program ma breakfast show go e bombong ini. Pia mo loto farklo go ya a choi go. House of Tonga. Ka be fokus mo di sen time ma fanga. Yo fe ma go to be ta nga hai valanga we. Ko ki motolo ya. Ai e ko motu go e do ye ta nga falan nga we, falan kola. Tarse se nga we, tarse se lolo. Multi pocket 100% koron ko to ya. Pem

ikai ko ia be foki o ko foki ba meta fa ki ko ia ke ta ngai overlolonga we mo to ko fe ma ko ta overlolonga we ma ma o ni ai kalasi no molo mo kalasi ko ia o ko a ngingila ko ia he pouri pe ko ulo ko ia he pouri ko ta mi ko o ko ke nga we ai fe ma o ia ke tapa pe ha me alere tapa ha ma ma ko si asi mai ko ia io o ko ma ma o ko toa ko toa o ta ngai overlolonga we o ko ia ta su safety o ko ia ia ta puti bai pe ko ia me ta ngai ta ta ko ya nga ki ko he kaulanga ke malu i ki nau tolu he taimung nau fuafa tongi ai pe me he choi go house of tonga ka pe fokus mo in the center e mau fanga.

0: Hi.
1: Yeah.
0: It's me. Hey. Oh, come here.
2: Dancing in the kitchen.

0: Mele, kwa yo pe fwa lon lon pe he ay?
1: Mam, mwen la e fwa ou mwen gwen mwen la pi akon.
0: Oh, kwa fwa mwen fwa mwen fwa ke ou malo yi hech bebe.
2: Hey, pot wè lo? Pe he ay ya?
0: Kwa fwa mwen fwa mwen malo yi gwen mwen la pi akon.
2: Oh, gwen mwen?
1: Iyo, what's up in one?
2: Ako, we love ma a we ya.
1: Kwa la oke se ye, hange e fwa tu ta ma ki.
2: Kwa uhi ko fye ma uke u. Ura ki mahi no ya me ande pe fwa mo ni ye.
0: O kwa are ma waka ye ay?
2: O doi pe u. Ta ura ki fye ma wana e ta.
0: Iyo, ko se la ima na ke ta ma ye a fye ma ye tuku e nga we ki ta uta la noa.
2: Ye uhinga we uhumalu i hei tpiri.
3: Tike la whamatara e ke umahi no i moa.
4: Ia ok lelei au pita. Koe mhuhumalu i ok tokonia ke ne malu i ho tau sino ki mua pe ata tau toki au sia a siemu o kune whakatupunga a whakoutua koe koe kansaa ngute tau awhanau. Ok ikai uhinga ia ok kuke puke ok whakatau mua uhumalu i kene malu iki tātou ki mua.
3: Ko, oku ikai ke upuke au ia.
4: Ikai.
2: Baka ha uhinga oku oange ai. Oku kei tausi ia matama, e oku mo uile reipi.
4: Malo au pita toka ngā ia mo uile nei a mele. Oku os whakamoni i whakamaman lahi, koe vahata oe hongo fulu ke tawha, oe longa i whanau whewhine, koe taulelei taha ia, ke oange ka te kinau tolu ai huhu malu i HPV, ke malu i kinau tolu ki mua, ta te nau toki au ke siemu, ke te nau whetaulaki ka mai siemu o kune whakatupunga ai kansā koe nei ko te taunga whanau.
3: Pe whelewa ngai mea urea ake he kakai.
4: O maho inga au pita ke te whekumi mo te whehui ke kakai o whalala anga, o hange ka kau ngā ue mihe potai mo ui ka kautake tā, koe ka mnesi. Ie tawha aki huhumalu i vaiola, pe koe ngai kiri liki ke mo ui.
1: Teki.
2: Ko?
1: Ki whātara mai mau pē ke hikoi fuo ki mua pia uha.
2: Iyo, o koe kai ke uloto ke ke lere uloto uhana ke puki.
1: Aia tātau wea mai huhumalu i HPV. Kene malu ia me he vairasi e kaha u.
2: Oko utoi oku te he. Oke iai beko ngai whihu. Ka oku osu mahino whiunga te te au. Ke uwhai ai whiri.
1: Teti oku kau pei e whiri.
2: Iyo. Oke kau e whiri.